manga na fara kamara kamata kana songo ma made kama yi mo mo mo la ye ga sekele na ra kama jan fara suwa de kama ji ma suya me ba o jo ma la da fa ba de kame sugo lo be ma ke talima sa kon kon tunani ta ya tar kuma ni kaya manenga fani wali